0: Dok, de odi beja ban yi, wuyi de odi amane se siye ya.
1: Hello, Prof. Pake biyo.
0: Wada, mana mibi sase, wuyi de odi eja aban yi se siye ya. Edi ena abe sanso de atato edi amano se siye nya, abejo kuwa wamo na eja wamo esha se insuyiri enha ya jenye. Ye sanso eku brano brano fri abemu, eni mrasi beje fia, wamo so esha ye ka, ye jibi siya ne munse nsema kunkonga wadi ya ken. De odi eja aban yi no, ewo sa, ahon shesuwe jine sidiye, ewo sike die, eni emume ewo se sikano, yedi yemu.

Wadarma sa upe television papapa. Television papapa. Ah, ube fe. Enfonyine hudwe biya upe sa uya. Na ube tumye hune clay.

bia beko bia te sɛde wo Ghana na eye the power of Ecobank the pan african bank ko bia account nei wo Ecobank ne moa the only banker eye continental africa for your bank no Ecobank Yami adum yon kraba tani bibri. Baby ya wobi ebi ben. Ko bi account ni ya niye mshu usika so mao. Niye mo usika hon bay mao. Ay. Nansen ya den yami asese wa huye mobona wa me wye mati kakra. Ensyo ni diye ebeto. Nemo msa ensyo ni eto last week Monday ni diye. Nyami ye ni mse oma bi ntubi. Nemo ye ma ye hunti. Untu mi nsumi nyami ye wabera honte. Pati ya siye. Yemfa efi nsumi nyami. Efi e dukuri yen. Efi e mene yen. Enti yema ya honte. Na ya honto yen. Nemu mba kubi ye hiyame pa yen. Chense na odia gu danso. Meba to. En chense ben na odia gu danso. Eye die fike ke pepra ho anase ye ba ko no de enyo enu frama ne ba ho